0: Tongana pere aingi banya maninjonisi nanti mokpo mlengeti kuya Desha Raboni Willy Banga Sekela Hervé Mavode lo calculer viti zo ape.
1: Radio Ndekeluka dafono no tiawa bi Afrika kwe alundu na haute koto asina wampende lobai ngana mubai ala masango tia kiti kontro tiawa na yatia bata gara ngana yatia kiti kontro Radio Ndekeluka dafono

0: bara mondoye, mibamo warambeni gene, nzoni gango na luma.
1: Bara si mari, ayeswa keko ya timbila.
2: Loe ketan zoni walibiani.
1: Ayeke lola si loe kefana ile geti leke ngon zoni nguchi nyongoni, bengo akobela, tuongondochi mamboko cha mulenge. Gato nganaye, ilimbi chifa ya kati e nzoni, loe ke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodrochi yeti gwena meni kete kodroso eke na tereti ye, meni baba ayeke kaso lo na azu ti lo ayeke unda yi, nyela si anilimbi ti sara tene chala. Baba so ayeke wa mungo maboko tonga na mari ti kodroso ilundo da.
1: Moinga kusala tiala ike ngangu mingia.
2: Ai.
1: Nambeni la, kutukutu ti awa mungo maboko na azo ti mari, ati na maboko ti aturu gukbale, ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azo so, azo ayeke sara yeti ngangu na tereti ala, ayeke fala, ayeke pika ala, nga ayeke muambeni ayeke onani.
2: Ayo, ala lingbi ti sara ye tonga na sofa de ape.
1: Alingbi ti sara yeti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe. Tene ti so, kusala ti ala, ayeke ti so fini, ala yeke na yati ayeti pale pepe.
2: So ayeke, tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azo na sese ti be Afrika.
3: Radio Ndiki Luka, c'est plus de 40 correspondants dans tous les pays.
4: Bambari, Sylvain Bernardin Ridial, Radio Ndeke Luka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandourou, Radio Ndeke Luka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
7: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
8: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
9: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndeke Luka.
10: Mbaiki, Dieu merci, Vancial, Grévico, Radio Ndeke Luka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndeke Luka.
12: Jeskes Dovoto, Alindao, Radio Ndeke Luka.
13: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndeke Luka.
14: Lola, Emefaitanese, Radio Ndeke Luka.
15: Jean Balikio Bangasu, Radio Ndeke Luka.
16: Bambari, Pédon Fugetri Dangamo, Radio Ndeke Luka.
17: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndeke Luka.
18: Bayanga, Dedeke Teti, Radio Ndeke Luka.
19: Michel

Bovale te de gunda la kona mango da fonde ke luka na munga swida ngina tipeze munga uku munga bala ko limbi andura sango ya andura sango limbi wa sina munga bala ko tibina metia tine kwa singa 100% musika eda pa munga tila swa firie e na place ni et tarati mwande a singa tila na tavaka kitena na sambela nzuni matanga ti assumption na se watala.

zona zo aki na tangolo mongwa na vizo mo wara lawa lawa mozo ko suti barana eda lotindiko ah asi watindiko bobala nzoni matanga ta exceptionala.

0: la ko ingwa mo singa tsala minita ke da barala si
1: barala papa
0: I barala mama zwa
1: mama mire na mbege babilira
0: na bageti babili ke mala mama
1: yeti mu bon anniversaire joyeux anniversaire na ko jo menge tindi tonga na oya kondi Jospin nga tonga na Gabriela ko ya kondi Gabriela
0: d'accord
1: na ko ya kondi Christian na ko ya kondi Rastian na ita tindi tiko li tonga na Donald
0: oui
1: nga na ita tindi tiko li to tonga na azo ti babili ako ako kwe nala ngako nanga kijiji kusinga ka
0: ala sawa matanga nika tunga na nyawa samiji tali tuwa ya mama
1: isawa matanga ni pende iso kanda na nyama
0: mama yala za dungu da
1: isa kota ntungo si kukuda papa
0: ayayayayayayay anje nangada nasi wani kwe
1: na ita tindi elsi bote
0: ala baralo elsi bote
1: we elsi bote merci
0: singila

0: tangali tukwanga botile ti alunga mbake ti sewa na voro ati binameda sewa soko nyangala ati ba tanga ti place ti kwa ti baba tala ko ya tala baba ko tala pakara Jacob Navoro solo wala ni kwa na lango gumba ya ti nzeso yeke date ne mbake le kanegini gilaso akle kanegini gilaso bemu na ti baba kamiombe ti bongi bemu na ti vakati ya ngongo no 2 na tereti bar casier andoti mo lenge ti loso irula Benoît Navoro ni la siwana go gira ta soko to na mapiko to kwani ti mo peko na soko to kwani ai chala
1: Radio Ndikiluka Abdou Fadé a peko ti ato kwa chala
0: fond de keluka kifadi apikoti atokwatsala singila na sokwa ma ingongana ke muloro tsene popoti mina la kambi tere me kozoni makora mina mozokoni e kekesi nga kulo wangala ni kwa wirelo akizwa wimba papa wimba iri mozokoni ya proclamation

0: ba mong ba ka pemrena ne mingi juramon
1: mama mo tere kana ka ba mingi lo
0: satena

0: Leo, na pokuti sosi lokolo luanga kwa na pokuni na mango Eric Arnaud Tanjo swa kiwa mbwa tena tucha zolofatene aini e kingangu mingi sinamba kingalo unda chitene awa dengo mangani akanga lotene chingu baluse ti akwa chingangu
1: makunji mbanga chimene wa wangu chimba chimene a joye chimba chimene akuje so kufana na dosso si akuje pasanga kwa marboda lokolo na kwa kiti yati effectivement lokolo aga kwa lokolo nanye lokolo na zendiso wena kokana susu ko jotene timbanga so binabitilo ave yesu mujo tene mart me na mangu de ritik banga so ke accusation a ko la proposition na cour kadala de tene pou mote alors ala kumuna lo sa konta ke tangu a ko tanga chingu balusi
0: a ke melu ngote na susi wa ngoko kuchilo so ke Emile Bison a ke chilo ni si lo unda titene a kanga lo susi lo gatene ngoko kuchilo na kanga ti gigi
2: lege so wa pimo tene ndo chazo wa ko ti fa baka ngaki na belala a fa so ta diani le ti shonizo banga ti njoni ti ti kodro ni pou unda na la ke na la ba so to na ke so si a ke goti tene a kai sio parichilo wa la shonizo ngoko chilo tete na la tete chala to na la ke goto tene ti goena ti kubuti bo ti gomoni ala tene lumu zete biani mena bungo zeme so yote sana bibe fane ti gwe ti falwa
0: na poko ti pika nga patrani e kia wa dengo ngangasi aga afabibe chala ala goda ati tene ala kanga lusa bitene na nduchilo tene chingu balako na use ti akwa chingangu nga nambagi awa dengo ngangani ya hunda ti tene zembe susi lo sara na eti sioniso alimbisi amuni ti tene abubani
3: Singe anda la Chris Roy Jordan pa dengbe.
4: Elondo na batati bongi si sukwe iguna chi batati boa hake ako tazo cha chi batani si alake gi na ndembe so chitene ala sara siriri agana popo cha la susi yake batanya ma gana la susi yake fayaka na ti kete kodro ti Adam Ulangi.
3: Nila aki ngbele ina tonganda chungu so si adema ondo na bagi nika na ti kete kodro so si yako tazo chiko donia bagba asigi na lemti tapika patara na azoni sango chi preva u digle panga.
5: Kapa chile kengotene so abagigi na chikete kodrochi Adamu Lange so ayo kilometre mbasambala na bata chibuar. Na duchingochi ala so asara kusala na ndoku wachi affaire civil chi minuska. Andre Bale loso logana irichi ala so aikifayaka lufa pekuchi ambe chichi dimacha ala so ala zani.
6: Paske inakwale na ndo chanchi yaka milichi inapil. Yakati gozo, yakati hariku, yakati nju. Amborura ipika bagara mem jiska na ndo sumo lango dala gaya teni. Yesu yunda na kutazo uti tunasara na hii ibezoe mango terena pukuchi ipi. Puis à fa droite joko ko wala pusu kiti na distance wa kutazo limité bon ala mbati batanya matala iko ngwati fa yakati si corona petit edi
5: comité préfectoral ti mise en œuvre ti accord ti pem a satene mingi na ala so aiki na pali na popo chala ti pe nene ti couloir ti transhumance na yachi ndo so si azate na ti ala so si aiki bata anya machala anga aki fa yakada ti kanga leke na pali na popo ti awa be africa bernard minang ki makunji bata ti community herman bruce
7: dimba ti population ti adum langi aki bani Mbi mbunguli tela na fango joni ni vason 15 kilometre tene ala warapeti tela ala faya kana mbengu tiligege ajuti barako ya maaduri tela lambi fason laso na ala 15 kilometre tene population warapea duti
5: Baleso ambala kui na kodoti Adamu Lange tikanga leke si aine agangangu komandati batachi buar lomuyanga na mbini kunduuti bandu na pukuchi apika mpatara susi alimbuti tene alekretene na pupuchi azuti fango yaka ngana batangu yama si alimbuti tene akanga leke ke na ambide apaleso alimutiga na peko pengo nene pepe ti couloir ti transhumance nga na bubango yaka ayike mbini paleso si anopo njoni duchi ti azo na peko ti ayi ti ngangu ti se duchi susi duchi on na ti kodroso ayike priva Rodrigue Lepanga na kiringo na sisa ti Adamu Lange da fonono ndeke luka
4: Alexia kimenzo ni tene tene ti ala sosi yangu nzapa bubada chala na gbata ti bongi.
3: Nila kibiri singo bea azianga ni awe ya kusala chile kengwa da chala sosi amuyanga ti tena sarni na mbagi ti samba pia luna ke tingo bea abagi gina reke mungo maboko chindo kwa ti HCR sangu ti Emmanuel Samulifis.
8: Kando suwe kina kete kodro ti dana na ti komun ti bimbo na ti hektar mbangwa konanduni baluse na oko gi baluse si ya soroni ndali ti kozo kapati pia luso padi ekele kiande adati lango na ambe nandu kwa sarawisi ndini Georgine Wabi Wainda kubuna ndo kwa gbanyo kubia soe kebatene ti mungo maboko nazo afatene nanduni
9: Ala sosi na yachi kodro genga osi Ala kite ando soale lango dala gunga na mbeni ndonde e Ala sunga si akwale awarala na liki chakwale chi angunza pa Sosi tunapika angwa ke mwada chala nye To ala so kweso nila si atenebo ifo alekere ndo so Chitene akira relokaliza lada Chitene ala waranjoni duchi Ami nge chala guna ikol E chitene ala sara kusala angbanga chi development chi kodro
8: Na legeti pialo lisu ngurubi ya tibia Afrika yeti tene akiri tene na kwa lisu si ala songu wa kemuda chala aike warani na vakasu aike na mbungu chigbata chibongi Jean Eudi.

0: Anja, kuzu ajo umer ti bimbo.
1: Netongo nungurubia, apika lido si gana azo zile ke dana azo, haki yesu mamukoti, haki yambani na nzoni be, ipi na loro mingi. Tene ti mamba ndosu giso, haki aitati iso, dufo mbu, haki tumbala, siriri atiala. Metonga nungurubia, apika lido na azo zi mungo mamboko, ti tena leke da azala da, haki yeji gonda, ileti, haki kwingbandi, nanduru kusala ndi tene, amai aitati iso, haka jushiki.
0: Sorongo kete kodro ti sampa, aike ngbangati so, loike nandoso si ngu aike suku si aike mundu da pepe. Pia loso aleke ngati tene asara adamanda ngombeti, nga nandu kwa seni ti mu maboko na laso aike gande ti lango na ti kandoso.
2: Ambe na sanguni aike ngu bia ti kodro ti bia afrika si azi angani bire tonga so, pene kundo so si batenji pika ngo patara so si ndorena ke CNDS.
3: Nila tengo teresu wabagigi na popochi aso seke na ti bundu kwa chingo na chingo biambe ti tene, ala ti sindika ala so seke sa kusala ndende. Na ti ando kwa sala wisi ti l'état si aketi tena la guli ti ala biri na ndö ti agere kusala ni sango ti alardi Aristide Alayam
4: na mango ala so akokapa na ti ti mingo tere so kundu so ayeke sara ande kusala mingi ndali ti bembengondo na ndö ti apia lo ti nzia so ayeke sara tënë ti kusala ti mungo zo na kua ti batango anzia ti kusala nga na tongana na ye lazo alingbi ti sara kusala na ta lege ni na mango abongbi so ayeke bu koko ti awakusala bomingo tere ti sorongo nzia nga na lekengo tongana na ye la kundu so ayeke sara kusala ayeke mu lege na lo ti kpingba mingi na ya ti akusala so ayeke kulo Noël Ramadan usekuta wakua so ti Union Syndicale des Travailleurs Centrafricains.
5: Bongbi so si aye ti za na si ce soit airi ni atene Conseil National du Dialogue Social mbeni kundu tene gbongoli ti azo ti kua na mbage gouvernement na azo so ayeke mu azo na kua titene tongana mbeni tënë asi ayeke nzoni ye ni so si za na si ce kuta kundu ni so ti na ba lege ti aye ni zango ni na sese fade so ayeke nzoni kue wara tere ge ala so aga na iri ti gouvernement ala so aga na iri ti azo ti mungo azo na kua na azo so aga na iri ti azo ti kua guli ti na ndö ni tene ye ni so ayeke nzoni be ti kue yanga ti kue agulege oko si ye ni so abagigi ndali ni la e wara tere laso
4: na mango akota azo ti kodro Conseil National du Dialogue Social ayeke duti ande tongana mbeni ndo ti pikango patara na popo ti azo ti mungo azo na kua nga na awakusala lo yeke sara ande kusala ti kanga lege na akpale wala na mango tere pepe na popo ti awamungo azo na kua nga na awakusala nga na lekerengo nzoni akode wala angobo ti sarango kusala ani Michel Mwanga biongbia so ayeke bando na ndö ti kusala na Biafrika.
6: CNDS ayeke mbeni organe so si agbingbi pikango patra tripartite so si gouvernement apatrona nga na asyndicat so arepresente atravailleur ti tene ensemble place so ande la dorénavant tongana i ti senti i ku conflit aga si ape i ba ke yeke i ga ge ti te eleke tënë ton conflit ni asi nga gi na ti ge la i ga eleke tënë.
4: Conseil National ti Dialogue Social wala CNDS ayeke bongbi ande na lini ala so ayeke sara kusala na ya ti ndokua ti l'état ala so ayeke mu azo na kua nga na awakusala ala yeke sara ande kusala ndali ti ngu use ti fani use
2: e londo na gbata ti bongi si e su kpe e gue na ya ti kuta kodro komanda ti sanga mbayere mbembri na ya ti gbata ti nu la so lungo kuâ le yanga da ti azo ama ague na wuzu
3: ayeke ngba ti so si mi ti ara yeke dape na nga so si azo sara mbeto ngba ti so ala so ayeke sara rituel kirkira yeke zi akuâ ti asewa ti ala na mbage ni kâ sango ti eme Fred ta na ise
7: tënë ti lungo akuâ na tere ti da ayeke ye so amundo na ndembe so na gbata ti nu la ti kpengo mbeto ti tene azi bio ti asewa ti ala awabiafrika ni aye da ti tene alugi akuâ ti asewa ti ala na ya ti agbagba ti ala ayeke tënë so asigi na yanga ti Fabrice Bamina oko ti awabiafrika ti gbata ti nu la
8: avant ke lo akuâ mingi ni gi na cimetière me na ya ti adernier décennie so apréféré ti tene alu asewa ti ala na tere ti da ti ala juste ngba ti aprofane aorgane ti ala
7: tënë ti lungo akuâ na tere ti da so ayeke ga na kpale na popo ti ala so ayeke awabiafrika nga na akota azo ti kodro ti gbata ti nu la kpale ti cimetière so si ayeke da pepe na gbata ti nu la asara si akota azo ti kodro ala lingbi pepe ti kanga lege na angobo so Benjamin Bautu ayeke makondi ti gbavaka ti mambere oko na gbata ti nu la
9: ayeke ye so ahon si gbongoli ti fafa e na communauté e ma tere ape place ti lungo azo cimetière ti présentement asi ayeke contrôler ape si mbi tene nga aménager ape e asara si amu ita so lango ti lo ahunzi ti gue ti honde lo fafa ayeke na ya ti norme ti cimetière ni ape ali ya ti terrain ti azo e puis aye Ghana kwale.
7: Teneti lungo akwa na tereti ada aike Ghana kwale mingi na ndoti a wabe Afrika. Luther Balafundi aike kuta wanganga ati district sanitaire tisanga mbairi.
10: Bata mina itasusi ya warakui inga nyelala kui na nini njoni hape. Kobila ti nyelala kui na nini hape. Aluzo na tereti da tungana lufuwa we nguti kwa so apeti yuru epi agunayati so aduti nguso siyasewa akito akasa na kusala ubien agunayati viti nguso siyala akito akasa na kusala wala kenyon e akipeti gana kubale ti kobila.
7: Yeti dabeta la so bene simiter kominal ti bata ti nula na ndembeso asia we. Si akode ti mungo abiyoti azo ti tene a onani asara si awa be Afrika asara mbeto ti gwe nan simiter so ti lukwa ti ase watala awa be Afrika ti kodoni aike kuna mbageti akotazo ti kodro ti tene awara kiringo tene na ndoti kpaleso nula eme freta na ise tafonono ndeke nuka
2: ambi na sanguni ake awa mabe ti danza pa katolik sila sipira laso matanga ti Assomption
3: nila ake ti dabe na Vierge Marie mama ti Jezu so si lome loko na ya yu si na kodro ti be Afrika ge aza kota langoni so ti tene aza sa kusala pepe.
2: Na sango ti kodro wande mbe na kojo gbele gbe ti kodro ti Tchad succès masra ake bien ici gba ti kodro ni Mamad Idriss Déby aye da ton soutenu asilo na dati kanga
3: ala na lo na mbe na mbati lo miombe so si azima mboko na ndo tchala si dabe tchala solani succès masra a sigini molongo use na ngo ti songo akota ti kodro so si abaki kina mbake ni kana ze ti bila wongu sa ke sa ndon pale ti na show si lo wara leko pa lui se
2: Sango ti awango ndembo ti geren ndembo ti lango mbasambala ti suligue ti la kwangasi amba ti tambula
3: ila nan monga use so il mbongo so katek mande terrain na FC Blazer sina pekoni ndembo ki bena mbongo usho na popu ti FC Kalok ngana es kangwa ekol na mbage ti suligue ti combaton ndembo be mbage ti tapis rouge aka quart de finale ni sengwa ti gwe na monga uta set tingu mbe ti katek mbe terrain na AS Kangwa biri Black Star na NG4 ala wa passa pe petit tenet ala wa ngumba gena mbage chikami popochala sina ndembo chinda ndaka ala wa ngu pala kono mene mbage na mbage siya lo chikoli ngwa kona wako na kikike reki ande na ngunga uta onge chip onge chit tapi uja kate mbe chito teren na sawina
2: ndembo chigere na kodo wande kangu chungwe ti azovoko ti awalila si gandu wawo chitene akonda ni mbage chikodo ti Marok
3: kozo nchite na konda ni kekereke so na laku iso ande na ngunga umene ndembo chit 3e place akeba gigi so si Marok kate mbe teren na Algeria kikere kina nunga miombe chila kui ndembo akebe na popochi Cameroon kana Malawi akota sango chita flonde kiluka chimunga wako chipekobe komite chila poso suwa luchi genanga chimuzo franzi nganga chikotro eki singila fatina la soko ajufada terfono chala masanguni singa na la bolivis masambaye singila na la sosiala mani David Bema na ndoja machine ikira na kamba chikusala ni nambage chala martini wote
11: singila mingi na la Alexia Felix Manji singila ngana wabi Afrika kwe kiute kete si mbe chichi matanga chidungo awana pekoni
12: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
13: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nonde keluka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
12: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
13: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sangu.
12: Stop Atene, mbeni pia lo si dafono non Ndekeluka, mamboko na Union Européenne, ngana Coopération Suisse.
14: Un chiffre qui fait peur, surtout quand on sait que plus de 10% de la population est concernée. C'est pourquoi Suisse...

0: masanga. Limbi fadeti ko kapana ati siva sanduti undi so bon sila na fala ke na baye ti poto to so bala na poto na mangonde ki luka na ko ti peko ti be komiti na penzeni balutando ni myombi yeke
1: axe major
0: ma kuye yelo yelo
1: tous ki reyes
0: unam la meri una loba yelo ye Leslie
1: la zone se na vivien
0: josiane
1: kada
0: azoki mo na ye na baye ti miskini bala na mangonde ki luka.
1: Para

0: titi mata na namba mboko tito so show lora na pokon ye keke na retia se wa to so mbutu wa o sa se wa biti lamba ala ti promotion ti 22e promotion ti bagati gendarmerie ngi to so deo le roi to na le roi Lionel o sa ke da Jeff ta ke da to so
1: wala ko ti ko ko la ke bare na ku ya
0: ju sanga papa wal ti lo so ire tu la ke Patricia Betty Lamba Bumbi yanga ko bia ko tenjo no atanga ti dungo na judon chef ti bagati gendarmerie Mbutu Motamba Saint-Clair Mbutu Motamba ni matanga ti dungo na la toso
1: yanga ti kwa
0: ete te ezasi ya nzapati ya yo abenda grâce ando chilo.

ti mayoti Arsenal biti bugata na terati lo tonso ngana beniti voko noir tonso metanti no sou sia balo da kinabageti kukulu sou sa ke bageti cité des filles na unda ni tati mbimbi na bageti begwala si itati nzuno beko sou si akiwara le waran de Dieu Ferra Gaza yombo apika singa na 72 02 78 ngana 74 95 98 50 8 ngana 62 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana 72 02 78 ngana
sosie le kuyango basa mala pika singa na 72 06 37 50 72 53 17 19 beni tukati grisa ngoni ay loke kai tonso na tambla tonso si loke ka atolokanga drawanga lo ka batayi tonso si Carole mamotilo duku Carole ateba tonso loke d'appel mbiri tonso lo ateba yo emetre andone fukuni da tonso si ateneba lo yo couleur ti mayo ti Barcelona ti lo Barcelona tonso couleur na ke ti orange si lo yo kilo marron na terre sur le tonson sur le yunga torchon metanga ti ndo sosi abali odalo grisa yeke na bage ti bwera u sesango si ita ti nzoni beko sosi ayeke warande lo apika singa na angela na 74 89 58 36 74 03 81 86 quoi si oncle tient là grand-père tient ministre et tu l'as qui pakara Jacob Navoro à te balan le cuit ton sang langongombe ya ti djeti kukuru sosi yeke da si kapani ayeke duti gi laso na bage ti bavaka miombi ti bata ti bongi tongaso mbimbi na bavaka ti ngongono use na baraka zie ka tonso na yanga da ti molenge ti lo benoi na voro si place kuani asi wana hunda na ita ti nzoni beko sosi ayeke ma tukani aposo na mê ti asusi tukani ayeke ti ala tanga ti place kuani ayeke duti ande gi laso laposo lango bayoko na nono oku ti nde sosi yeke da alenge ayeke tawara ti place kuâ ayeke duti ande nga gi na lakui na ngbonga miombi ti lakui wala 20h tonso mbeni tokani agbe ti le ti ayeke na iri ti asi wa tonso na wiye yama asi wa tonso mboka ala asi wani na songo ni ayeke na vunda abe ti biname ti asi wa songo te ti kuâ ti oko ti aya pakara na yama na iri ti dungolo mboka rose anceline wala ayeke ba loke na ngu bali omene na ndöni oko tonso lo wara kuâ na biko oku lango mbasa mbala ti nde sosi yeke da bata ti bongi si e ita ni ala hunda na ita ti nzoni beko sosi ama tokani apusu na mê ti ala tene bakapa ti singo akuâ na ayeke duti ande tonso gi mbeni kekereke wala biko oko lango bayoko na ndöni mbasa mbala ti nde sosi yeke da kengo bini ayeke duti ande na yanga da ti asi wani na mbimbi abage ti ambasa ti sudan tongaso na rulie ti lycée ben rachid tongaso wala ahunda na ita ti nzoni beko sosi ayeke ma tokani atene kengo bini ayeke duti ande ala da ti aka tongaso na ngbonga mbasa mbala ti lakui wa 19h tongaso si na ndaa ni si ayeke mû ande kuâ tene asi gi na ni singila na ita ti nzoni beko sosi ayeke mû ande tokaso si apusu na mê ti ala sosi tukani ayeke ti ala tanga ti tokana gbe ti le ti tonso na iri ti asi wa tonso nga ndakoro tongana joseph nga na asi wa tonso wakunu wakunu mbi gbugere ti ala wakunu germain ala yeke na vundo abe ti biname ti asi wa songo te ti kuâ ti oko ti ala mama ti ayeke ya pakara debuseya na iri ti dungolo mapuka madeleine ate ba lo wara kuâ tonso na biko use lango bayoko na ndöni oko ti nde sosi yeke da place kuâ ni ti ndembe so ayeke na yanga da ti asi wani na bage ti liton pika 22 lege ti damara si kapa singo akuâ ni ayeke duti ande gi na biko use lango bayoko na ndöni miombe ti nde sosi yeke da si ayeke

0: Tato Saint-Florien, tibage ti bozuma la tangati zo barasi. Bozuma kato ya.
1: Bozuma singe ni nati na angula tu mala na si kusu ni jina pa ikika si wangu na ni zino tigati ki mala toa.
0: Ah bon? Ala. Ala tena hii ele.
1: Ay bre, ala zingo jala zingo ni na bozuma si mi dekuraje don na bozuma mi dekuraje si na wangu ira la toa.
0: Ah bon? A totala oko ya wala sata kusatenka.
1: Ah mbiki kuchire na bata kuku.
0: Okay, ndoni la poso nazo.
1: Nasi kosho ni bara papa ni parulu sa bada ki bozu. Bara papa ni lusi. Bara bebe ki di Elvira. Bara maku tati ni Yvonne to le jina te ati ponono le mambi. Bara maku tati ni konsilye loke kujne bise ki miri Antoinette. Bara umbati ni Ike na gata ki Panji. Bara gramse ati ni Dibura na mege di Gerberati. Bara kwe ati ni Jean-Noël sa ke mambi. Kwe ati ni Rouji Diana la santé sa la mambi. A population si bozu sa na terati da jita na chansu mongombi ni parala tutu.
0: Ok, singila mingi na la kabageti bozu ma na tangati zo singi laika ngati singa tiawe.

0: abe Afrika, tongombe la so akinda lichala. Sarangoli soroti kubu na ngangu, abazukwe, atamoke koli, wali, wala mulenge, sarangoli soroti kubu na ngangu, alimti sinazukwe. Ndani la, akenzoni chigwe nando kusala tongolo, chiwara mungo maboko senge senge, kojonyu kwe si lango ota alingbi, tikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze ha on wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwe ndali chala. Ando kusala chie akisara kwa lako la kwe na binala na dangala communautaire na ndosu akidua molingida. Na yati ba vaka use na vaka yapele osio na lege chi bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasama na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipeko chi bekombite ngana laposo chitondani na munga mbasama na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala limbi tipika singa nando chi zoroko 40-49 tiwara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chili tizo pepe yeke ge chunu maboko na ala
1: Wabe Afrika tiwalinga na tikoli, kubela tikolera aikimundo na yakodro chie.
2: Kolera aikimini suni kubela so aikikena legeti sasaranga na legeti dengo. Tongonaza tongona teretimo iyo pepe na atikite ngoye mo ikikui. Aikimu kubela tikolera na legeti mbeni zoso aikina kubela ni na legeti azende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobesu aikina legeni pepe.
1: Tibata teretala, tibata siwatala wala tibata ndosu aleikida, ala sukula mamboko chala lakwe na nzoningu na savon. Wala namburu tiwa kozo ntitene ala tokobe, kozo ntitene ala teye, kozo ntitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala koro lakwe pekoti akobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingina ando tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndu tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganganso aikinduko.
2: Ndali tikpale kweti seni ipika singa senge senge na nzoro koso aiki 12-12.
1: Kobela tikolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo belatindo kwa ibenagi ya sabate nti seni, ngana zo so aiki muma boko nalu.
3: Radio Ndekeleka, aiki awa gosinga bali osio na ndoni, na yata kita kwa botibe Afrika.

0: nafan de kiluka da fonti serena ti mengo mo romene ti la kuya lingbi bara la soko akina te afon no tala fati fati so ekia sango kozo nuko ti makwa singa patara na ngati kodro ngata sango na ligo ti bona vonchongo mbaka ti kiro alimbiawe mon aventure ibarala
1: Ibarala Ursula Merveille Mevala Ibaranga Zokoe I tondati Anduru Sangoso Nandoti Afango Mangaso Angwati Tambola na Dawati CPS Nandoti Apali Ti Fangoazo Ti Bosambele Akigina Legeso Si Na Apigango Patarani Biri Atambula Nandoti Kwatingangu Ti Charles Massi Nilandoka Fango Banga Ama Pierre Massiso Akiyaya Ti Charles Massi Si Lo Fabien Atenin Ngambeti Lo Charles Massi A Gweazam Bokolani na ndotilo na mati Bay Africa na kwaro ti Chad si agana luna akotazo na batati bangi akigina pekoni si Charles Massi a sarayi ti ngangu na teretilo si a falo biani gina ndoti mungo yanga ti mbina gati kodro François Bozizé akitene so si awagbungo kokoni ala hida nani pepe nila awagbungo koko giru fin pa bingi a tenetene nandoni na singati Sabrina Larissa na ilo
2: itene a tene so gerna luti ko nzona pe ndalti so la Nimbini membre de famille Massi à Gassar Tenawe. Il y a un marcha Teneso. Et puis le sou, le gars, le tenti, le sou, à Teneni, à Nakedini. Mbini à Tene, effectivement, que bientôt, quand on a le colonel François Bozizé, là, pique à Charles Massi, Nangombe, à Falo, mais le gars, le tenant, bah, Charles Massini, Biani, à Mugianga, si à Félix, le gonan à Palais, dans le bientôt, quand on a. Donc, il y a Tenetala, Guinati, Sewa, Oko, à Gandhi. Iunda na la cour ni ci tenelo bilu londoni ndal ci tono guerre ci nelo ci njona pe fure ka écarté a témoignage ni
1: a gwena mbagiti kete kodona ndembe so ci faso akutazo ci gbatati boar atarati tene aleke a pali so kana popoti awa batango bagara ngana awa fango yaka so yini atarati gangangu na mbagiti kete kodo so a irini adamu lange akigina pe koni so si awa fango yaka aza ambititi dema bala kona mbrambra na dawati kite komanda mbina ye na zeti nye yeso a on aki yeso tongana aleke kwa leso mbrimbri pepe wala iu pepe fade ake gande ngangu na ata langoso i matene nandoni na yangati wagosingati e priva Rodrigue Lepanga
3: kapa achile kengo teneso abagigi na chikete kodrochi adamu langeso ayo kilometre mbasambala na bata chibuar na duchingo chi alaso asara kusala na ndoko wachi affaire civile chi minuska Andre Bale loso logana iricha alaso aike fayaka lufa pekuchi ambe chichi dimacha alaso alazani
4: parce qu'il n'a pas les nandotens et yaka militi n'appel. Yakati gozo, yakati hariko, yakati njo, amborura et pika bagara même jusqu'à l'andosomo lango dala ga teni. Yesu yunda na putazo, titu na sarna yi, y besoin mango terna pobuti, et puis a fa droiti zokoko, ou ala pusukiti, na distance ou putazo limité. Bon, ala mbati bataya matala, iko mbati fa yakati si, kodona petit edi.
3: Comité préfectoral, ti mise en œuvre, ti accord, ti pe, a saratene mingi, na ala so aiki na pali na pupo chala, ti pe nene ti couloir, ti transhumance, na yachin do sosi azate nanti ala sosi aike bata anya machala anga aike faya kada si kanga leke na pale na pupuchi awa be Afrika Bernard Minang ima kunji bata ati komen ti Herman Gruss
5: dimba tia population tia dimu lange akikbani membi mbunguli tala na fango joni ni vason 15 kilometre tene ala warapeti tala ala faya kana mbengu tili gege ajuti barako ya maa duti tala lambi fason la suna ala 15 kilometre tene population warapea duti
3: paleso angbala kwe na kodo ti adamu lange ti kanga leke si aine agangangu komanda ti bata ti boar lo muyanga na mbini kundu ti bando na pukuti apika mapatara so si alimbuti tene alekere tene na pupuchi azu ti fango yaka nga na bata nyama si alimbuti tene a kanga leke na ambidi apale so alimbuti gana peko pengo nene pepe ti couloir ti transhumance nga na bubango yaka aike mbini kpale so si anoko njoni duti ti azo na pukuchi aiti ngangu ti se duti so si duti on na ti kodoso aike priva Rodrigue Lepanga na kiringo na sisa ti adamu lange da fono no
1: ingbala kwena mbageti kete kodro mbrimbri na gbatati nula na ati sangamba ere tifa teneti mbini kwali niso aiki mbrimbri teneti lungo akwa kirikiri na yati kodro so atondati tene abimbeto na becha zone ati langoso akigi mbangatiso simitier akidapepe si useni ambina zoti shoni beso si akigweti asaduti kwa timuwa bioti zoti goti sarana ayeti yoro nila asara si azo akasara mbeto akulu akwa tala gina tereti da kirikiri akimini ngo boso azo abate na limbi ti gana kwaliti seni na tereti amu lingiti kodro ima tene nanduni na yangati Emefred Tanaisi.
6: Tene ti lungo akwa na tereti da aike yeso amundo na ndembeso na batati nula. Ti pengombetu ti tene azibiyo ti asiwatala awabe afrikani ayeda ti tene lalugi akwa ti asiwatala na yati agbabatala. Aike tene so asigi na yangati Fabrice Bamina oko ti awabe afrika ti batati nula.
7: Avant que lwa kwa mingi nigi na simiterme na yata derne desenizo a preferi ti tene lu asiwatala na tereti da tala justo mbatia profania organ tala.
6: Tene ti lungo akwa na tereti da so eke gana pale na popo ti ala so eke awabe afrika ngana akotazo ti kodro ti batati nula. Pale ti simiter susi aike da pepe na batati nula asara si akotazo ti kodro ala limbi pepe ti kanga lege na ango boso. Benjamin Bautu eke makundi ti babaka ti mambere oko na batati nula.
8: Ake yesu a onsi gongo liti pafa ina komunote imateria pe. Plasi lungo azo simiter ti presentement asi ake kontrole ape. Simiter nga amenaje ape. E asara si amu ita so lango tula unji chiguchi ondelo pafa ake na yati nome ti simiter nape aliyati terentazo ipi aegana kpale.
6: Teneti lungo akwa na tereti ada aike gana kpale mingi nanduti a wabe Afrika. Luther Balafundi aike kuta wanganga ati district sanitaire ti sanga mbairi.
9: Bata mena ita so si awara kui inga nyelala kui na ni njoni ape. Kobila ti nyelala kui na ni ape. Aluzo na tereti da tungana lufuwa we nguti kwa so apeti yuru epi agona yati so aduti ngu so si asewa akito akasa na kusala ubien agona yati viti ngu so si alakito alakasa na kusala wala kenyon e akipeti gana kubale ti kubla
6: yeti dabeta la so bene simiter kominal ti bata ti nula nandembe so asia we si akode ti mungo abiyoti azo ti tene a onani asara si awabe afrika asara mbeto ti gwe nan simiter so ti lukwa ti asewatala awabe afrika ti kodoni aike kuna mbage ti akotazo ti kodro ti tene awara kiringo tene nando ti kpale so nula Emefred Tanaisi tafonono ndeke nuka
1: na peko ti akpale ti kete kodro isupe ikirigi na bata ti bangi ti tene tene nando ti mbeni nzoni tene so alingi ti gana pupuso ak pika ande ala so ti na ya ti akpale ti sukungungu so abubando tala mingi gye na bata ti bangi ak gina peko ni so si pialo so amuligi ti tene aguna la ziala na mbeni ndonde atara ti tene agata tene biri na mbage ti samba gina lege so si atonda ti akusala ti lekengo ada gbani gbani ndali tiala ak mbeni ngobo ti nguru bia so si ndokwa ti bendo ti gigi so ak bata ti a refugie ak zani na ndembe so na kusala Emmanuel Samboli fils akoka panayani imalo.
10: Kando so eke na kete kodro ti dana na ti community bimbo na ti hectar ngbangboko na ndoni baluse na oko gi baluse si asoro ni ndali ti kozo kapa ti pialo so pade eke leke ande ada ti lango na mbe na ndokwa sarawi si ndende Georgine Wabi wainda kubu na ndokwa gbenyo gbia so eke batene ti mungo maboko nazo afatene na ndoni
11: ala so si na ya ti kodro genga osi ala kite ando so ala lango dala gonga na mbeni ndonde e ala sunga si akpale awarala na liki cha kpale ti anguza pa so si tala pika angu ake mwa dacha la nye to ala so kweso ni la si atene bo ifo ale kere ndoso che tene akira relokaliza la da che tena la waranjoni du chi ame nge chala guna ikol e che tena la sara kusala mbanga chi development chi kodro
10: na lege ti pialo so nguru bia ti be Afrika e ti tene akiri tene na akpale so si ala so ngu ake muda chala ake warani na avaka so ake na mbongo ti gbata ti bongi Jean Eudes Yandia kozo adjon o mer ti bimbo
12: meto mon nguru bia apika lilo ti gana zo ti leke dana azo ake yeso mamko ti ake yambani na nzoni be e pi na loro mingi tene ti mo ba ndusu gi so ake aita ti so de fois ngu ake tumbala sirire atiala metonga nguru bia pika lilo na zungo mamboko ti tene aleke da azala da ake ye ti gonda e leti ake kpengbande na ndulu kusala ndi tene amai aita ti so aga jusiki
10: sorongo kete kodro ti samba aike ngbanga ti so lo yeke na ndo so si ngu aike suku si aike mundo da pepe pia lo so aleke nga ti tene asara adamandango mbe ti nga na ndokua seni ti mu maboko na ala so ayeke gande ti lango na ti kando so
1: na sango ti kodro wande mbrimbri na kodro sese ti belgique aike kota gbako so konongo ti leni alingbi sakiako na ndoni hectare sakiako na ndoni ngbangbo omene na bali uku ni la si wa agbini kue na mbage ti to ti kodro ni si na ndembe so akota zo ti kodro ni ak guli ti ba tongana ese alingbi ti tene azia mbi la zo kue na ya ti mbeni kete kodro ni ti gue na ala na mbeni ndonde kozo ni kue ti tene wani aga na kpali na tere ti ala ayeke tënë ti waso si alondo gi biri tongaso si na biso agbindo na lango ti laso kue angba ti gbindo na sango ti awanguru ti hunzi na ni ayeke ndembo ti gere na kodro wande na buburo kanguti wenti kan ti awali so aketambula na Maroc akigina lakwiso soti tene na ndembeso ndembo atondani awe na popoti Maroc na Algérie. Singila nala sokwe aduchi fadi poti ma sango nando dafono nonde keluka.
0: Singila mingi nala bona vonchongo makati kiru nala sokwe sango interaji fono nontala. Lebiso idasu eke titeni luchi kete na mungo tera wa FADC igunati kwa singa patara nando dafono nonde keluka dafondi siri na chumengo.
13: Ala iki gibecha la nando timbeni sango, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sango.
14: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nonde keluka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
13: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Nde Keluka, tire Fondation Hirondelle.
14: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyonya sango.
13: Stop Atene, mbeni pialo si dafono nonde Keluka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
0: Dafono nonde Keluka, munga nani mitonso wae, kwa singa patara sofa de ala mani tonso, na angati mozo franzi, na ndo dafono nonde Keluka, haki munga ti teneti mitere na amondo ya ngindina genetulu, na ndo timeni swa sila na inga swa on, na bagiti bimbo na rue des Sœurs.
2: Ibara la susa kina tere tifono na tala tima da fono noni lasso isara tene nandoti aiti nganguso asi na legeta sœur ti bimbo na lango mbasambala tinze tukukuruso keda na pekoti bekombite lasso sara yenga kwa we si mbeni kota kutukutuso ake yo nguchi wati dada so yon tene gazwal kamion siterne na begeka si aiti bongo frenti luna luti na legini kopepe agana nda uti lege si aiti ngangu asi azo na legeti ngurubia wara kwa miambe kandaka au kambisa sio warazu wa hon bala kotigo na bala kuna kususi wara kwa na kota kamingi na tereta la sine hati pataka sugi pikande tinga nyela kina gunda nye nyela sea lingbe tisa ratitene akwe hito so wabi Afrika lingbe tipete le chulu tona nye nga si nyela ngurubia lingbe tisa ratitene akanga ligi na ni akigi sango kusana ligi ni kopepe la sega na kpaliso wala kipimango licha wabi Afrika wala kekode tipengo na kutukutu ni hati koto ni yina ketunga na yendali ni etisa ya pakara leta abiali mambui soake maskawali soake sara kusala tipuruso na benengondo na koloti bi Afrika loke ngangwele wadengwa kapa tigango watu kwa tibata lezo na mbegeti bimbo ibarala nzoni gangwa na ndia tipi mpatala teso etisa pakara David Beti kota wakode kwa na ndara na nduka gwenye soake bateneti ya tikodro andonga na ndembiso kota wakwasu tidabata tibongi singila mingi nala so etisa la tereni etisa nga pakara Steve Benyondeni soake benengondo na ligi sose siwili soake bata ngotia du chichazu na tikodo na kasangondo titela yuko tamla na ligini bahangala ichi sanga fade pakara Marcelin da Sira watukati badala zote alinda oswa kiho kota la so akimuma buku na lingo biwa chipakara fusina kamtua dira meyo kona tizeli mbonga luga peidabia wa mango isu ango mingi tisa ala soa kina tunguru bia ngala susa kina gumi purusu chem sewi mingi ni titene ala gana pukoti elekion so mingi chazu ni ayeti gati kiri tene na wabi Afrika nandoti lingo bia wala nandoti konto na yese ina kisara pepe fade ikirande nandoni andene atangu soa kegande singila mingi ndoma chisinga kusala ti Miguel Elise banga kote igwa mapika mpata fatso tonga sio itene na zingwa ngati patara swa kia itinga nguswa si na mingiti bimbo na azo mingi ya warakwa ngurubia fana ya timbiti sango chilo wala simiambe kandaka na bimengondo na minasi wate na zwa hon balako chigo na balako na kuso warakwa nga na kana tiretala mingi ake nye la sila nye la niso na lango mbasa mbala chinze sio kida wala na bikwa okuso wa honka ameni itinga nguwa ke kutukutu swa lunu na rutia serti bimbo siya ke goye swa ke siti ya msanyo ngutu wati dada swa yana tene gazwalo akwesi ayini akpingba na wakpoton kutukutuni le dekongo lo unda tena zwa zilege me azwa pepe amingi na kenyo samara tetilege ambina kena tamula ndo tilege ambina ngwati ngwana ndo tukururu si lo mwala mingi shazwa wara kwa mingi ngonzo na toto na vundu ambala kuna becha wabi Afrika nye lasi ya kekanga ligi na marazaito nga swape nye laki sande nye ndali ni kina ndo tiswa asilani tene titene dabiala na titi kwale swape meti tene azu swa inga tene lana pe amani na yangati na tante Saint Stephane Ngombe
15: awa igoto ujila
16: Kita kau tanya mana pak?
15: Na singo ti mo ba gbata zo bombigi na ndo so si pale so asida mo ba kutukutu solo lango na tereti ya tilo afanga nguti peko ti so si lolo ndo ti sara na ndo ti legenga na ti akanivo mo ke ba menesia ke so anga na tereti ya zundenge na ndenge so afasi atika atige so afanga nguti nda oso ama sekati ati vakani ala tarati tene ala goto na gbiti kota kutukutu so amina zo so si kutukutu nya petala na gbeleti bangondo ti ala ti gendarmerie nga na ti la plus so si agage na akongo so mo ba gazol so fadisi akina ti kutukutu nya ngba ti lo ti tene ayuru mawani akingangu de kongo atoto amawati be akigiso se molimbi ti ba na ndole ti azo so ekege christine so lango ndoroge lo fai so lo ba
16: tonga na yeke na ti quartier ke mai na ti gru i ba ti tene wara ke meni dala kungi si mu loro ka e ga ti si vraiment ke meni sa ti mawa de gana ke kete de gape azo akuya mala gbe ti auto fa fa de to ku ngoti meni a ponti na chauffeur la e kuiso le commence na lumo donc era unzi na ti so lo na le ti le quartier le de kongo tene ala zilege era unzi so lo gana ni gbe si lo braquer le village ti a taxi moto le pétale pétengo a zoti lege le pétale jusqu'à venir auto na lege le pika ya ni pika mo akab le pika a chaka do ipona e kete kwa kamina kwa mana gbe ti auto pour atemo so vraiment gouvernement ti kodo ti na na ndo
15: ti simon de bato le fatene paliso akiri na ndo ti tunda so sektene agar iyo mungo maboko na zo ti na ti ngangu akpale le faso atene ayina lingbe ti du ti fade ngangu tonga na kutukutu ni le yoti le essence
17: mo ke bombo so ti fisi azo mo ke bombo me litala pe mo ke ba katetala mo ke bombo face à la paix. Ma boucle d'azo a été tindé, moto a été tindé, il y a un nombre de petits, quoi ça a tout monté à couler la paix. Intervention, gouvernement, n'a sa part pour petit à la gare rapidement, à ce pays, et puis à gamme, quoi ça a bon à l'hôpital. Pardon, gouvernement.
15: N'a chaque état où ils sont en haut, en haut, il est gay, mingi a gay, à côté de tout ce qui est la gunda, n'a pas de contrôle, à Wabé Africa, à dématérer ça, la mingi tenait-il le rosso à la kimou, m'ombri n'ango, et ceci, azo qui ont bagué n'en bagué, à tenir au tenait-il gingo, besso, à l'onde bagué n'en bagué, si minimum guanga pepe, tchakoutazo, à bagué. Tene alingbe ti bemendo na ndö ti hongo ti akuta kutukutu na tere ni ayeke mawa si angba lako ti tene adu ti na popo ti asewa mbage na mbage tënë ti so azo na yâ ti asewa so ayeke wara kuâ
18: singila mingi na ala na temps de saint stéphane ngombe ye so asi so ayeke ti mawa mingi ngu ti lege angba toto angba na yâ ti ambeni asewa vundu ambeni amolenge so aba mama ti ala baba ti ala gue na nga ti lege wala akiringo na kusala awara kuâ ambeni so agodi gi kobe ti yanga tongana taxi moto awara kuâ ambeni so nga ge na yâ ti tambula ye ni asi tongana ye ayu la ti na ndö ti ambeni azo ayeke pale mingi ngu ti lege angba lako ti yuru na ngu ti sara tënë ni ala na vundu na mungo tënë ni ala pakara steve bendo ndeni ti ala bebe ti ala yeke tongi
19: merci tarmando kozo ni si mbi kiri tënë na ndö ti hunda ti ala mbi zukulu ti mbi na ndö ti aita so kue si fini ti ala hunzi na yâ ti pale so bien ni tongana mbiki ma abibe ti aita so ayeke tene tënë fadi na didi singa ge kozo bibe so asi na mbi ayeke mawa ayeke mawa e puis na ngonjo ngonjo ni ahondo ni mingi pourquoi parce que tongana yeke ma tënë so aita so ayeke tene tënë ala yeke de kongo ala yeke hunda ti tene na ga aide ala e plus mbiki pensé fini ti zo akokoko na ndö na ndö dunia so anzere ti tene asara na ngiape e tongana ye ti tene asara ti tene aso ni aso fini so ayeke daa i fallait que asara ni mais mo ba na mango aita so atene tënë ge c'est comme si azia gi ala alako face na choni so asi na ala c'est comme si ala fadi na yâ ti république ape comme si fadi ala yeke na yâ ti code droit ape useni ayeke gingo be mbi tene si tongana na situation si tongaa so na mara ti ngangu tonga so si aita yeke de kongo ahunda ti tene na ga aide ala mu maboko na ala ti tene asigi ni ala na yâ ti kpale e que arrivé ti sara ni ape est ce que sens ti so e tene yeke kodro e tene yeke république ayeke daa ayeke adeux kota bibe so mbi wara na mango aye so la bien ni tongana na fini ti azo ahunzi na yâ ti kodro so ayeke kozo ni lape ayeke aye so asi déjà gbani gbani awe mbiki hunda tere ti mbi encore plus mbi tene mais est ce que aye so ayeke si lako lako na yika so i manda ye d'après est ce que li ti kpiti li ti abata mbeni ye na ndö ti ye so asi si tongana na ti tongana ti kekereke u mbeni ye ti ga ti tongaso i duti fadi na capacité u na mesure ti tene i faire face na ni bien ni mo ba aye so asi na bimbo so aexemple na pasi mingi na yâ ti kodro so na angu so ahon mbi mu kâ ti croisement ti sika benzi gi même ye tongaso camion kota camion ga ti ahon air ahunzi chauffeur ni azi porte azi porte ti akonzi dekongo ala zi tere ti ala zi tere ti ala e puis boupe le tuku e puis le fa aita lani presque balako na ndö ni ambeni akui sur place 5 personnes akui sur place na poko ni ambeni ague akui na poko ti ablessure na hôpital donc ayeke ambeni ye so ayeke passé kagi de manière répéter na yâ ti kodro ti mais est ce que jusqu'à laso vrai yen la si i en tant que kodro

la conductivité de Teranduti Buru Asa, a kobeti ya katala a lenzoni pepe. Si wango kobeti te a gangango kete. Si na bi teraga atena na wali tulu tauba. Ainga yitu wali zite ni ilu ay tauba bo. Yitu tulu akta yanga chako dron ding ding ding ding ding ding ding. Na mbini yanga tiko la tene tauba na mbina tene nambana mbina tene bana na mboya irichi wali zite na tene tere ni kwenda yitu tulu akten ding ding na yanga chako roti be aprika ding ding. Si tena kate na wali tulu atena ah. Kasusi kwa bea kitape zara kizara jige mingi ya kati nga li na ngusu nzoni ape warangwa nyama warangwa susu kwa ganga ngusu hadimi jifangu tukwe na mdetu kwa ya zingi ngunde ka na mbagi chungu indape biwa hambi nga kwa be bigana nisi tene ite kuna ngusu puko indape tena nguwa pika pendre pade ya kale si ido chinjulu wali zula tena tena kitape wali kujibu chibu chiba kwa ya mosenge ndwa a tere malundo ngolo mu irazo tifango ngunga ngo ambulu na chingo afango na tere angono dumi asina mbagi chungu ngolo si na yanga dati kwa ya kwa ya lua balo tena ai kwa ya moga tena ai kwa ya yini ya savana ika pentara hondo ni mnila mbidati sa kete lango na mugi tiba wala ni wakambila kete yetu nga susi tene ni gonani agwe amumo mboko na ika ngunde ya tene kenya kita tuko ya moka ndotimbi akendotimo muka molimbi ti duti senge sifadeso ala dutimbi asina laku ya we ngunde ya tene bon koya ka ba andoti lango la ake useso mbeni so parasi ya kena yani na mbeni so mbeni lango di senge teraten mbambi lango kambi ako so ake nzona pe zambi lango na tereti aparaso a itatimbila mbi lango na tereta lage mbi batala tene ake dape ngunde atene bon koya kamo tenton susu tena kidape za muga molango na teritia aparasu mupata nyusuni afape mwazisu mbasu a itatimola a unde aga lango kawe lola tere ala tere lago alango mbrimbi mbiti teni tere alango na yati daso na tere si aparasu awe ala inga tere na sango iti lukwe na ndapre ngundi na wali kilo amingi lukwe asigi tibu na yaka wa yalate nukoya amugati munga mzombo mbana kodomo juchimo mubu tere muma yugu na yaka yikiri iyo tonso yigila saru kwa bitu ala onwe tere mumbumbe ni paraso ako mungu mzoni mote mte oi parana jere mzomo te mungu rapokuda mzidu mungu poroni ngundi alindo kaka to yala tate tere tene ah parana dulu do ah paro kwe akide ya kwa sana ni ape ndati ni ala on na yaka tu sate no tere mongkai na leguwa ala na tere muli jaguda yaka tere sikalu tene ay ni grisambi ni iti ni na kodrosa ni kiri ni gano muni yo sidiga tere mungo mumbe ni paro sako mozoni moteo mungu poro mungu buluda puko damo kiri mungu mwarala ka na yaka ala sara kwa na yaka nbi ala muliki ala kiri tera kete ki para suru te para ngu mbi tanga ti para ambage ako tera kumasiti gibetu la tenu kwa kwa sina ili dachi dasu suru ba para suwa peso kwa rateni lomaru duchulu tena ah kwa ya ba ni dabeti niso ni lumbi fazesi tena ni sambi niti na kikireke si ninga dia onso na kikireke na ndapre ni kikiri ngo ngunda tena ah kwa kama umuku akara kusaka igandu iboto kara kwa umuku iboto kara ku zanjo na mzuni na momungu na ninga siya motenjara kanara kasu kwa ndike gu iyo ilanguse bekiri tiga tumu akara kuhisenge ala galango na binisu ndoa awe tere atu pule jiji kwe mko ya lungu nda tene kako ya mgonjo ni wate ho kwe ya mbi gonjo ni tene mga mungu mozambi na legi na yanga jingumbi mbi kone atu ngowe si mkiria masai gibi tonsu tene mgonde ya gamule gina wali tulu na ame ngi tulu kwe ya guna poko tere ya la barata ya kwe ya mninga pegi langu se ili boto kako na wa mga mungu mungu karako tere ambako na ya tingo kwa disu azu tingo ni atonda ti tene ali ala tuku so agbi tala na ngungu atonda ti awe ngunde na wali tulu na ame ngi tulu akiri si wali ti ngunde atene omonde omuka igu iba aparani so na ti daso tere alango na tere ti asima wala aparani ape mtoni ala ye ti ogo ti zianga

0: Matas, uma matimbi para o de cueva, mata de leite para a água.
1: Vaiê! Vaiê!
2: Lissorói!
1: Lissorói!
0: Eu tenho oito na vida de tudo, alô. Ala gwe nanga tiku ka teku mate azo tiku emo nango ala kiri na terege ala kiri na loge ala tenye imatera pa ala tenye terata ee atene ala gwona ni iyo ala gwona ni iyo mba si tareki ala kia mbuntele oda mitela ala kiri na lo balo te aparati mi kwa we ala kiri na lo ala kiri na lo ala kiri na lo ala kiri na lo ala kiri na lo ala gwona ni iyo si bata ala gwona tenye asina tere mambagi tungu ka terazu mbulingi Kone yanga datu lu azu si kwe mula mula kiri ya kausi me unda teni tena la kiri la lotena ho tenzu mo tela pe mo teni guna lu iyo tenzu lu tela unda tena ay tera mbikwa li lu kanu te aparati mi koko ambagi ako tena ay ba mila tene zo agana ndoti mo ata mo ye dana zoni agbanzi pepe si tene mo giti bando na ndoti a yesu mo buna lusu wala yitu mo ato zoni tonga na mbili mato tia mo ndizu a tene la confiance n'exclut pas le contrôle wala tonga na mo ye da mo mana bena zo agbanzi pepe si tene mo giti bileti mo ti ba wala mango teretu mo la lusu wala yinu kwe ate tambula zoni ba nila si ngunde a bileti le ti yor le ti le ti ba wala apara tu le sou si tere lango na tere nzu a manzoni le ki ti ba pepe si tere a te apara sou wale anwa ye le ni oko a kia yiso a te si na imingi na ya te gidi ni la la sou tere sou a kotometi si tene le ti ya a na ya te gidi si gidi ti ya li ni ti tambou la zoni si gidi ti ya li ni ti gwa yo sou a ke mbaye Pake matuja kutara la E batani na betie Sifali ya muna e pasa Titene giditi e Agwe ayo Ana mwanzoni Ike wakatere na yenga tipeko Timba mbeni fini mbae
3: Mowo Wee wana Mowo koshe no wone Wamakunjie Mo wo ya she no one wa

Yekeke toso to imumeni singa use utawa ipika anga tisinga tila kuisi. Agifa dite magota kete tenandu matanga tia somsyon. Ala susa sara matanga ni. Aswa sata a ferie. Te yeti la susa alibita na la propre parce que ti samedi non zo ko benefisi nga long weekend. Na tu igungi tere. Amazu na te fadu non biatima li popozo ani inana ni to ayoro nyama na bisui.

bakeke mango na nga da mome mango na bena linga wa kwa kwa moni akoli na terata marta kwa ta na mondi moto zo mate wa mote mo mango ngo fani ya d'accord ngi brake ke na ngo ma mo tu vete mo kaka mo expliquer tone e pa mo expliquer tone Baga unda tamata zuka tamona unda te lo zuki swara nga lo cellule anda te depuis la ikwe gezo

0: Nangu oko oko tilono na nzeti fondoti si na nzeti kukuru mingiti ase waso aike na ati la lobai aike waramu maboko na legeti gingo a makongo aike kwa beso si amulingiti korse zibe Afrika ayini mingi andaka laso warango a makongo so aike gwechi tene aga ngangu na batati mbata amulingiti korso si aike gi a makongo aike gwe ayo na ati ngonda titene agwe agi a makongoni andaka so a tene ti bubangotik bako aike da teneti bingo na uzu ngireti makongo ngako ya keda na leti gara wako singatie destin de bonheur wilikon agwe na mbegeti mbata na pikoti awa gingo makongo leke fanaye pikoti asangutiro.
1: Gi na yanga chinda pre ilondo na chibata chimbata chitene igu na karawa kete kontro sosi ayo kilometre uku na yachingunda na peko chingunga kona ndambu chitambula isina yache kete kontro so ayo kegina beti baku awa be Afrika so eke na mbagi ge ayike ro ama kungula na la alondo na njechi fondo chitena sina njechi kukuru ge itimbi terena Constantin so londo chitena lo sigi na achik baku na peko chiso si lo tambula chitena lo ro ama kungu kuli so si nguchi lo ombaluta lo faso ni kisa kusa atiro ngwa ama kungu so atonda niso ni mba masika juska chisi na ngwe so
2: e kumasi depi kete kete so si ama mati eke mui ya igune ina ngunda igubuma kungu igana ni sala ke vona ina bongo api ina ina ikol nila sa ketene iko ikontinue juska chimoso duwa mnengeti kwe kine yachi gungu na ngunda tu makungusu ina mnengeti kwe vivre atavere ngundani ye dena yaka ye ro makunguna yani ye ro eskarguna yani ye ro guguna yani
1: sosi yon ayo mingi pepe na terati barati Constantin itingbe tere na Danila mamati sewaso na terati lo limiti tenebambo lengeti lo soye kedushi na terati wa azana ndochi wani mbeni tawansu na yani limiti ba ama kungu sosi yambati kporo
3: mamati mbi na itachi mbi kwela imule ge guna ngunda igazi guna ngunda so ikisa kemba ina menge igukawe ali a onje sala soke bate wa bana wa ituku na so wa bani ituku na so longalo mulo kwa olozando chua makongoni ikigona we imuni igarana bara igo dekeke wa igai si chingo we boroni imu ituku aletiwa tuku aletiwa ichingo wa da bibi bindwa awe makona wele sa kolengoni te blasmo booming somo ke sa olengoni benzo pa kwa singawi benzo peso a ongawi kwa nandoni
1: andaka Stanislas wa ke okotela so si ke wa makongoso wa galogi lo faso wa rango makungoni aganga ngumingi asara laso ngumingi awe ataso silo tambula na chakba kumbunga mingi titen logi ama kongo juska sina beko mbite lo wara makungoni gikete na yati bozo chilo lo eke nangozo na be silo fatilo warango ama kongo sosi aganga ngusu aekendale tiso azwa fake kini mingi ngana paleti biango chindo
4: kusati makungo tikiso ye tambanga gya gbecha ngbagbako lego ye wa makungoni eroko ala komase kazi chikana 5 juska 9-11 afa eke nangu nani kwe chite guma kongo ate kodro ipi guma kongo ate kodope boi gunangunda na yoi gusingunda kakwe ya kuna kumefake kati gana aniso boi inga pusanji makunguja anedi pushava
1: na pekochi langwa koso isara na achik bakuchi karawa ikiri na lechi kodro si gunagarachi mbata ndoso si awa kango makungusu ngana ala susi agati voni aikipika patara me na mangwala susi agati tene avuwa makungusu ngire cha makunguni ya gunanduzu mingi anochi ngu sosia on Leon 6 soye kemini wakango makungu na garachi kombaton loga gi na garachi mbatagete na lovo a makungu ni itikiri tika pekoni na bongi
5: yondo kaga na bongi ga isige gachi vo makungu makungu ni nshe upavon aniso me mlana onso ye tuko aso na 4000 nga yuchi makungu egi 15000 me presentumo igara so chi vo makungu ate so na egi 6000 epi nga wini 20000 ifa 10000 kwa zunake ate makungu ni nshe paske makungu na tina wanda njona pe problem tingunza pa aendende fangwa keke makungona tenzuna pa yazu mkwa igwe sufi na ngonda
1: na damwati paleso Ariane soye kemini wabe Afrika soye ke lango gina kbata chimbata lo ira kota si kodro chitene ala zana sisi mini pialo chilungo keke chitene abata iso anguruazo yeso alimi chitene amulige na ama kungu chitene ala kiribani
6: no yeso yunda na eta chitene lo toka mbeni proje so ape chitene alua keke so siya ke proje na ya makungo ake keso azona ke faso kwa ifo alua kalite chike ke nara gbani paske ii ki nanganguniape tonchi makongole iwa ake tangi njaso ii nanganguniape donc vraiment ii unda gina gouvernement tongana si proje na ke da ike kukungo a brava menge koli kwa egbani ala e kukungo chite na gaa ilua ke keso chite na edei iki sana kwa chima kongoni
1: na ya chingu oko oko mbrimbri na njechi fondo chisi na njechi kukuru kusara tirongo ama kongo aike meni yesu alingu chimuli gina awa be afrika soye ke langona gbata chimbata soye ke naji lalubaye chete na ala lingu chiwara koforo so lingu chete na a edesi wachala me lasu ala soye kigunachi ngunda chete na arwa makungusu afasu rongo ama kunguni aganga ngumingi andaka nambage ala soye kete ama kunguni afasu ngiri na gunanduzu mingi na lecha gara destin du bonheur wilikon na kiringo nambage chimbata dafano nondeke luka
0: singila mingi na la destin du bonheur wilikon daliti akuta sangusu si ala nuzi vungani na hii manatien si warango ama kungu atona chete na gangangu na tigba kuti la lobai manatien nga si ala susi ake rokoto a makongo nga na ala susi ake teni ake teni teni nando tenti susi a nguruzo singa tinga teni nzoni nando ti a susi ake bagigi nando teneti kwaliti warango a makongo nga na gbiango ti ndo yeke guti teneti mitere na destin de bonheur wilikon so a sara tambula ti kusala so naliti asango ya ti asangoni destin de bonheur wilikon i barala
1: e barala Gildas na beza nzoni mango dafono ndeke luka nazo kwe
0: ala puso ala mbrimbri nye titene ala goya vunga sango na ndoti si ala sosi ke roa makungo na mbigiti mbata
1: singila mingi na ala Gildas azu kwa inga so ngu oko oko na nzeti fondosisi na nzeti kukuru aike ngoe sosi azu aike munda leti warango a makungo azu aike te makungo na koro tibi Afrika e rongo makungo niso mingi ni aike bagigi na yati koro kumandati la lubai e nanguso ala so aike ka makungo ni ngana azu so aike gunaleti garachi tene avwa makungo ni aiki dematerete ala mingi afaso makungu na iki mingi tonga na yacha nguso wa onswape asara si dafano na ndekeluka abanzo niso aiki njoni chitene atuka mene wago singa na hati kodo komandati la lubai so chitene luguka lubana letilu ina iki tonga na ye apa letinye lasi asara si warango a makungu so aganga nguso tonga na isi ala so aki rwa makungu ni aiki guti tene a rwa makungu na chingunda si ala ke warapa le niso asara si na lango baluse tisi na lango baluse na umana chinze so onso isara mini tambula chukusala na mbagi chikumini chimbata kaso sigwe sika ipika patara na akota skordoni suwe kinando chikumini inale ipika patara isechi tene ikompron pali na kinyenga iwarala suwe kiguna chungunda titena goro ama kunguni su awa be Afrika suwe kitenga ama kunguni nga ala suwe nuna bataji bongi gesea gukaji tene avo ama kunguni su iwarala kwe ipika patara na azu kwe imufa su lege inala suwe kiro ama kunguni su iguna chungunda inala iba koma kiro ama kunguni ikwe participi nani ibumbe ayiso kwa we la si sara gon reportage so ngana mina gbacha emission
0: tatene bien ni metongo na ici ala gwe na ndoti londo titene ala gwe ya giti vunga a sangoso ala wara amini akpale pepe na nembe sosi ala gwe na pekoti ala sosi ya ke rokoto wa makongoso
1: igwe imulango usetonga sosi tene ibachi kodoni iunda sango na ndoti rongwa makongoni nga iwagala sosi ya ke gonati ngondani ipika patakana la ala fana yando sala ki roa makongoni da abaracha la nizo ala famina barani tongana karawa ala famina barani tongana doso ireni kindagozo tuso akiri cha barani la ala fanaina we identifie doso ke nduru quand même na leti kodro si petit go wa razoni ifika patana la ibate ni sécurité ki njoni imo disposition kwa we langu se na pekona we la si inala kwe londo ikite kodro ti mbataji teni guna kite kodro ti karawa so ki nati gbakuswa za kero makongo daso igona lege chingo parce que nguti la lobaya ya ke nati batani imungo igusika isinati bataso we si igunati bako inala kwe roa makongoni si igungana leti garai wagala so londo na bangi ya guti tene avwa makongoni pika nga patara nala ti faso ayini kwa su iguna leti londo yu wagasu yu wagamini kwa lepepe ina tamula njoni yu wagasangoni kwe biani si ikiri si isuwa sangoni yivunga nala so don akpali ya ki mingi pepe Gildas na beza
0: amu ningiti koroso si ya kenambegi ka di materita mingi teneti bubango ti bako ngana teneti biango ti ndo so si yala guna ti londo ala ba ayiso ake tatene gingobe tamu ningiti koroso
1: oui tatene ton suisi naji batachi mbata i konstateni i baso azwe kifa keke gina dichala na lege ni pepe e amina wabe Afrika so nambagi ka eke gwa kifa keke so ala eke guna machinzo ere ni dorma na mbako chala sela kifa keke ni na lege ni pepe ata so si mbeni entreprise wala mbeni ndukwa jifa keke publika ake kape me awa be Afrika ni ka amingina ke sara dachala gina keke e asala sela kifa keke ni mingi ala ke guna dorma na kifa keke ni ka ibanga so naji batasu muza pa ekipika mingi dongu jaba kepika lakwa lakwe muza pa na pika soye ki pika na kota pupu asala se ki kungu yake ke vraiment tenetik bien rotindo ake meneso ake ngangu mingi na ti bataso asala si kota nguchi lobai soye ki suku ake sala si agmina ki ta pali ake ga
0: na ndo teneti warongo makongo so si aga ngangu nyela mbrimbri ala ti tene na legeti vungango sango so si ala vunga na mulingeti kodro
1: na pekoti sango ti so ala reportage so yeti tene y présenté na wa Afrika so aménage wa keda na kodi bi Afrika so ala ki vivre grâce na bako e mingi ti wa Afrika so ki na mbage ti mbata ay ki profiter ngu oko oko mbrimbri na ndeti fondo so ti tene sina ndeti kuku ala ki profiter na agbako so ti tene gwa roa makungu a roa a escargot a ronga koko ti tene aga kani a préparer na la rentrée ti amolenge ti ala ngasi amuna charge ti se wacha la don y ti tene y présenter mini visage nde na agbako so azo batene ay ki singe alors qu'avec les moyens de vivre tiazo et ti faso bakuni avec une importance mingi et ikwe ce que douti to na bakwa ki na tereti alimbe ti tene contribuer na batango bakoso ndali ti gigiti a génération so ki gana pekoti
0: singila mingi na la destin de bonheur Willy Kon ndali ti asango ya ti asangoso
1: et mo singila mingi na la
0: tanti so si ala ma langa ko ya inga maleti warango makungu na ya ti kota koro komanda ti la lobai avec gi teneti tengo oko pepe abanga teneti ekonomi teneti so anguruzo nga teneti batango bako ake iso si amulenge ti kodro wala bati asewa ake teni wala ake mulege na ala ti tene ala wara koforo ti tene ala duti na ni na gigi ti ala ti lakoko akota sango ti e ti laso akondani awa e kiri singila mingi na ala so ayeke afade ti tene amafade asango so e tene nga singila mingi na orense jusqu'à ngombe na duti amachini e yeke ti mbi tere na yenga ti peko ndali ti mbeni fini kua singa ala ngba nzoni.